0: kan eleyi to n go vaira. O n go vaira, so ti de laaro iya. So ti ji abo ti ji.
1: O ti ji o.
0: O ti ji abo ti ji.
1: Mo ti ji.
0: O ya ki awon ara ile kan le mo ku ti de.
1: Gbogbo eyin ara ile e kaabo sori eto agolaji. Mariam Opeyemi Ali na loruko temi ti mo nki yin kaabo. E ma ba wa ka lo.
0: E ma wa bo Olorun en to ba lo lo ba se kini. Lo ba ye ni o awo ni ba ku.
2: Mi I am ready for the party.
0: Loruko temi na.
2: I go go really early o. I know why you so
0: ni mo je atokun eto agolaje
2: to buy material. I go time my gele ya ya ya na go no say I don't go.
0: Olorun bode ba do the engagement ni yan.
2: It go want everybody gele mi gaju ti elo gele mi gaju ti elo.
0: You just have to see my gele Olorun
2: gele mi gaju ti elo gele mi ka.
0: Aminat Adetun Badmus Ruko mi mo tala yin eleto se be to se da AKA triple A alaga
2: ele mi gaju ti elo ele mi ma gaju ti elo ele mi gaju ti elo
0: Olorun gbo mo nbo wa display lori eto yi lojo kan
2: ele mi gaju ti elo ele mi gaju ti elo
0: ti ma kan si iya lu ati akuba wole. That was she from one town to another, from one city to another, from one country to another, from one continent to another.
2: So that them go no see my gele get in shine shine.
0: Olorun Obangbo.
2: The party o, so my gele and your fanda. Even mama Sekira.
0: Gbogbo eyin eyan patapata mo kin kaabo lekan si. E seun o tente ile wa nikan ni omoluabi.

ṣe wa ni gbogbo ite ba tin lafani ati wa ni takwa yojara e ma te atejise nsowo sibe sibe ina ti bi mo se gba si lara lowo ba se nwole ni faaji ni mo ba wole fun yin wa ma se were were lo si agbole ongo viral abala ongo viral la nlo yen o en kan to ti sele to da itakun aye lu jara rugudu gudu gudu gudu gudu ekuku ti mo wi pe Maryam Opeyemi Ali ko ni je ketin yin odisi

Ben new a binisa obi. Adura ta wa ngba ni pe baba sise kekere bayi kari owo tabua. Ise to legit ni o. Emi Aminat Adetunji bad boss in ni e lo sise te

0: se ba kuku ti mo pe ise bayi o na logun ise enikeni to ba tin sise iru won ko won ti jare ise o ewo ibi ta tin se lati ma nje mo fe fi akoko yi ki baba to bi mi lomo baba mi to ni mi Alhaji Sakari Yawo Adeleke Alade Adesope Se mo pe teyan ba dagba to je ni re to si je ni abi lawujo Iru won bayi o na ni won ma fi njoye laarin ilu
1: Mi o mo bi ba ti so Agbo ko le mi baba o Wa je ko do fo
0: laipe laijina o na ni baba to bi mi lomo na yo gori ti awon baba nla baba to bi lomo nile ageshi yowa nilu lefe ewo lowo lowo mo se nba yin soro yi inu mi si ndun ayo mi kun tori pe omo ba ni mi ki se afenu je o princess ile o se afenu je o so anytime you see me just call me princess Aminat Adetum Motala. Te ba fe paku tan yan. So pe o ma de sope ni lu le fe omo mo adagba ko mo ye ko. Lasegun Abisoye yeye oba lakodi soripo deep gan. My dad, congratulations. Lori oye tutu ohun.

ṣe ari lati bi ọsẹ meji sẹyin ọrọ to sọ awọn obirin pọ ehun ni lo wa lori atẹ ṣugbọn loni awọn ọkunrin ni o ṣe ti ri anu awọn ọkunrin ma n ṣe mi nigba mi nigba ti won ba rin ti o te won lorun ti won wa mo bo se fe gbe kini ohun gba okunrin mi te mo nkan to se ko sare ko sarun kankan ko se nkan omo to gba nkan ko se e kan dede gbo pe o dede subu le o ko dana àwọn àkọlé kan tó ti pọ̀ gan-an òun ló fà á o.

de ja lo labala soro soke fun taaro toni arakunrin kan lo mu oro wa o koda oro un je won lori emi gidi gan ni leyi ti won wo wi pe ona wo ni kawon ogbegba se kawon o daru abi kawon moju aja koni so ewo gan ni kawon se nbe

won wa bi mi le re pe se eyin ni won pe ni anti ade to mu ni be ni eyin le nse eto agolaje mu ni be ni won ni oro kan na na won gbe wa te ba won yanju awon si fe ke ba won yanju e mu ni enisuru yo gba yanju

I also remember those times we spent together. In love, in happiness, and in joy. Iyen gan to lasan fun okunrin tabi obirin lati ma se daada laarin ara won to lo ba ti doro fe. O da kini arakunrin yi ko se bayi o. Se ko le arabirin lapa iyagi ko le kese re o mo bale tori pe won ti se lalaye pe ba won ba ro pe awon le ri kini igbe mara mo awon le kan wo kan kan bere si ni fun ero e da nta o. Abi kawo kuku lo koju okunrin ohun tori pe awon ti mo gbogbo contact e awon si tin to pinpin ba won se le ri kawon lo re gbena koju e ki gbogbo re o daru latoke dile abi ke kawon wo sususu kawon kan fo nkan moyawo awon lori ewo idajo owo niyan ma se be ohun na ni ariwo ti mo pa fun won

0: ọgbẹni Abiodun lati gbọra je ko di mimọ fun wa pe te ba ti le ri obirin kan to tin na se sita kuro ninu igbeyawo re o je ko di mimọ fun wa pe ife nbe ni tajunu le lonu o Koko.
1: Agulaji.
0: Eka aro sa. Oruko yin bo le ti pe wa. Mi o gbo yin sa. Network yin o je agbo yin. Ah. Ko to oju opo won to e pe wa pada. Koko. Koko. Eka aro sa. Eba wa kuo ni diye ero radio yin kale ba agbo yin dada. Eba wa sun diye kuo ni bi ero radio yin kale ba agbo yin dada. Ojo opo yo to agbo yin dada o.

0: gbese. Fire mi le. In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ma nye fi gbese le de awon mo e. Ogun ta awon mo e je niyan. Ogun gbese. Ogun ti awon e je niyan. Ogun gbese because woni be lo e pe kilo nile, oni ko si nkan kan. Won ni anything, ko si TV, ko si radio, ko si moto, ko si le, ile te wa, won to rent e ni, ko si anything fun dile yen. Now, oni gbese wa de, ko si to fi san. Ko si to be ta, ko si pe lo ta nkan ba nkan bi san, ko si. Won lati to po won ko omo e mejeji, o ba ke lo ba woli la sa. E gba wa o. Wa la ti de o kilo sele oba kalaye o se woli kilo ni le olohun ni kankan o wa ro du pe o mo ni nkan o ni ororo die le ororo die lo ni le ororo nikan o ni he solution wa woli lo wa to sona e to ma se ngbo owo de o le ta sabe se e to ku e wa tomo e lo mo fi se business olohun mo da yan loko owo nigbati o ba gba eto ni woli e to kere o le dinla mo yan lowo mo pray fun enikan eniyan o ni shop bo shop to ni atelomanta o le do tin ta te o lo jogo e lowo iya o ni so o pe to tin ta te bo bo se ta te to ki bo kon ta so e mo business ba biyan mo ah eyan mo mo dada o mo yi mara o mo rere bo ko ni akojo o lo ra ile ri laye o mo ni ise to se o si se oni daddy ise kini ma se lo mo ta flower oni e o lo wo tari yeah ise ti e niye ise momo ti e late ise ti e sate flower ti ta ni ti e flower oni e ah okay o de lo bere flower emi ti to to lenu bi odun merin ta jo soro si bi o ti ko ile meji ki lo fi olorun pe mo gbadua ani gaga bi to ni mo so tele fun o loruko Jesus o ma ra nu gba
1: amen
0: o ma ra adugba
1: amen
0: wo mo je saroye pupo because agbodo gba adura oni ni ojo kejo bayi ni inu osu kesan a so re majebu ikejo be ni a so re majebu ikejo ola ma waje on the nine aya ojo kesan osu kesan kini mo pe ojo kesan osu kesan aya ya ya ya gbogbo eyan patapata to ba sore ri lori radio gbogbo eyan patapata lo gboro sore ni ola 99 kini mo pe
1: 99
0: o sororo la wa yi o o su kini mo pe
1: o sororo
0: ayi galabiro hinahim mo pase loruko oluwa ti o da aye ati orun owo awon agba to da ogo re duro loruko Jesus o ya gbinadanu
1: amen
0: lanu mo so fun wa ti ba ni ko na fo e soke elomi mo pe ewo ni fo ta na soke loju ala obire so pon gba phone but ni ale ko to sun o na gba breaker oil o ti lo breaker oil ye hey leyin gba to lo breaker oil to ni oro ofe lati gba phone e pada e ja gbo lati nu e ka wa gbadura
2: last week ni mo so ro yi iti mo gba la le sunday kongkongon temi ka fi ro lo ni beka e ka fi pa ori wa ka fi pa ori wa si jiko ni mo la kon ni ale sunday shop mo ni ti wa la bi la le monday to tuesday ti tuesday ti monday so tuesday ni mo fe so fun mo ri pe mi ni lo ni kon fun mi se wa nje so mo wa da di close to di egbe oja mo fe mu kokon ninu purse ni bi mo ni yato si purse nla yato si phone nla ti mo fi se whatsapp and all that internet services I have another smaller phone so ma won ton ma ni o jabo ko fun kekere so that even ti ti nla ba ku kekere e ma si ma ri lo mo ku de ma ti won fi kekere na mo se fi nla gba lati ma fi kekere na gba lati o ku wa jabo ni o bo se tabo ko ka si waju ni awon obirin meji ko wa wa ni waju o ko sign money o de se mu phone kekere o wa so mi si oju bi se mo pa wa ta ni glasses we see beyond every other person mo kon ri bo ti se ise exchange yen mo ni no phone mi kon niyan phone mi ni ka fun mi won phone yin ni mo ko mo phone te ni mo da gbo to te fun mi ni phone mi a sha se be mo wa fe fun mo ko wa wo bi mi teji yen si kon na kon ni bo ko ba se n ba wa fa a o gbe ja ni fun o da si ki lo sele ko se ni to so n ko kun si mo ba bere si ni ru awon deji madam e bu fun mi a ti fun ile fun mi mo mo sha gba bag ko mo mo da sile ile mi o ri nkan to jo fun mi nbe mo ba ti mo se gbe mo ba rangu obere keji mo se rangu ye mo wa bere si ni owo mi owo eni fun mi wa o ni ehe ti o ba wa lowo nkan to n ba lowo ni gbogbo lo obi eda mo ni obi eda ko so pe o ni gbe mo ba bere ni mi sa mo ko ri lo mo ko jagba ni mo se ja fun mi gba mo ba fi si bag mi lo mo wa gbe ko fo bag mi mo gbe cross ni ohun mi mo wa bere ni mi oh my god ah o ni jiya to mo to gba lu fa mo fun kilo de mo ti fun eni fun mi mo wa fi owo mi mo fi gba atade ori mi mo ni mo fe jowo fun pe ko di olohun gbe na o mo ga wa ni to fi ma ku danu ase de ti gun be mo ba ni le mo ni be mo tun wa ki e mo ti lu la lu pa mo ku mo se lo ni ki won le bi shan ni da sari ba do mi ejo to le lo fun mi le jo fun wo ni nkan tu o ni o ni price ton ma fun to ba mu fun ni dodo won mo ni dodo awon o se ni tin ba di ago yin bi te pe tin sosi yen ma gbogbo yin la lo pa o agbara ki wa lara bi order bi times 10 nkan tu mo ti wa lara bi ba sa tele bi mo ba ni mo ba mi ko mo ba so fa bi se sa pada ni mo wa je je je mo je na bo se ma nse ni won eyan buruku ni won e se toju nkan yin awon yin o sa mo sa ni e se toju nkan I am not ready to report to anybody fun se lo ni e sa nta ti ma taji soju aye it was 4:45 few minutes to 5 bi mo sa se joko ni ma duro ma se fun se bi oba mo sa se bi bi oba ni ba n dupe lowo lo nigba to ma ko iwole ojo yen there was a job that I had bidded for ti won ti ri mi so ki ri mi so ti si mi so ki ri mi so si baba mi o se pe mi ni up till now ise yen won ise mi o ti wa gba ki won se ba ki won sawo awon kan tun pe mi lati enugu won won fe ki n ba won ko ki n ba won ko awon set of ngos kan jo awon fe ki n se ba awon fe ki n se o surprise tag mi ni oh my god baba mi I am so happy, I'm so glad. Ni ti ti tomo ni ti mo ti o wa so fun ni fun ara ilu wa pebi ni wa nbe pe emi ni mo ma ki ni oko lo mi ka won sha lo kan ma so fun anybody ni ara wa sha la won wa e ma bi ni e ma wo je ka won se tu da ka ba se tu da ara mo ta mo mi ko ni mi da do fun go mo ni mo gbe ni cho wa ta won aburo lo se bi o ba lo gba dura si ni ba tu lo si ni sha dura fun omo ni o baba mi a je ma lo je mo ti gbàládúrà máa ń lọ mo máa dẹ sponsor àwọn ènìyàn lọ torí nǹkan tí ọlọ́run ṣe bí ó bá fẹ́ ṣe ohun tó gara ni a jọ máa lọ ìbùsùn tó máa yọ lẹ́sẹ̀ mo kàn tiẹ̀ torí bẹ ti ṣe sọ ẹni wípé ẹ fẹ́ kí a kú èrò láti gbọ̀ngàn lọ bó dẹ̀ ṣe máa rí yìí agbára ẹbẹ̀ ní ọlọ́run tọ́lọ́run fún yín kò ní dógbó o.
0: Sọ pé olúwa
1: olúwa
0: ta ló gba fóònù tèmi tí ó jẹ ní kọ́ntàkì gidi mọ́ olú àgbà fún mi láti inú ẹ̀mẹ́ olú àgbà fún mi òyà òyà òyà òyà òyà
1: olùkọ́ jésù olùkọ́ jésù olùkọ́ jésù ẹ̀mí bíbá
0: o làbá rábì jù lẹ́yìn ọmọdé olùkọ́ jésù
1: olùkọ́
0: jésù olùwà gbà fún mi olùwà gbà fún mi olùwà gbà fún mi olùwà gbà fún mi olùwà gbà fún mi olùwà gbà fún mi olùwà gbà fún mi olùwà gbà fún mi jésù olùwà wa láìsí wòlíì èèyàn lè máa gbé níbi tó pamọ́ tí wọ́n ní dáyàn mọ́ ayé a máa gbé yẹn pamọ́ wọ́n a máa fi èèyàn pamọ́ wọ́n a máa gbé ògo yẹn pamọ́ wẹ́kẹ́ kígbe.

0: Yes.
1: Yes. Oluwa. Some of Pogoma wala berule.
2: Yes, sir.
1: Mama ye asogo wala berule won. Won de rale. Won de gbiyanju kan to le ko yara kan. Won de gberu yara kan. The whole family fun odi dodun mo kan la. Ogun be laye se ko to le get breaker oil. Ojo to get breaker oil to lo lo sinu le na. Ase ejo abame ni won jo ngbele. Leyin igba to pa ejo yen egbon to sele.
3: Yes, hello. Oruko mi ni Mrs. Akepelu mo wa lati Ogijo. Ni ore epe ti agbadura si, ngba ti mo agbadura yen mo mu epe yen sinu mo fi won inu ile. Ngba ti mo won sinu ile bi omo mi se fe mu oje omo re. Bo se ri ejo ni egbe bagi omo ni inu yara niyan nibi igberi ti mo nsun. Omo yen ba pe mi pe ejo. Mo se wonu ile lo. Mo ba si bedi soke o fe ma lo si abe wardrobe mo sa ti pa ejo yen niyan mo ba tun mu omi yen mo tun won si di ti mo ti pa ejo yen ko yin mo pe oko mi mo ni a mo ri ejo ninu ile o dadi oyin da oni se mo ti pa mo ni mo ti pa awon yan so fun mi pe ejo soro pa ni inu ile but mo pa ejo yen ti mo pa lati odun kokan lata ti wa ni yara meji olorun sa se yanu ni ni nta mo pa ejo yen tan agbele yen soke olohun ba pari inu le yen
1: somebody help hallelujah yes
3: ari mi keji ore oko mi kan mo size to pe o ma na 11000 ni ojojumo ti ori asan yen bi daddy wa se so fun mi niyan mo ani pe ko bu ororo ti mo ma ngbe wa ti mo ra fun mo ni ko bu fun ko so fun pe pẹ̀lú gbàgbọ́ owó tí mò ń ná lórí ara mi ti ń gba oyin ogun oṣù ogun ojoojúmọ́ kó bá mi tì í jáde nígbà tí màá yẹn máa wá padà mo bá béèrè lọ́wọ́ ó ní kò sí nǹkan kan mọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run.
1: Yes, somebody.

gbọmi to ba na o je ona ja pade ninu ipade taro yi ago meje lati bere pade mi o ki pe ago mewa ati pari e pada si bi se yin niyan ebola ti ba pade ta ti pade lana mandela road after fadama center junction yen gangan ni mina ebe lati ma pade to ba ti awon ni on pe be sabo ba ti de sabo yen na to popular so pe lo se bi oba si do ka go di church ko se nti o mo be o ma ni agbara sa loruko jesus o ma ri anugba o ma ri anugba gbogbo ipade ose pata a fororo si ese awon eyan be ni a se be gege ni ilu badan ni ola a se be gege ni ojo thursday ni ilu eko ati gbogbo branches wa ni friday a kan se soru ni igando loruko jesus o ma ri anugba wa de se bi oba wo lojo bi oni oni wede anniversary bo bless gbe yawo e bo bless ojo ibi re loruko jesus o ya ko bible ko anu atoju re ko wa ori okan re ko bale wa laluyo ile re ni daru jesus oluwa wa happy birthday and happy wedding anniversary loruko jesus o ma ra anugba wa de se bi oba bo bless akwere gbagbo e mo ri bonu bo eje jesus o ya gbagbara agbara gbe owo amen oku o leyan lasan amen ile ri se fun o amen jesus oluwa wa amen ayajo ola ni ojo kesan osu kesan mo pe ni operation 99 gbogbo eniyan e ko igbale mesan da sinu omi ma bo ola ma ni agbara ni ilu badan ati kaakiri bi ta ti se ipade Wednesday iyen nikan ko iyen nikan ko gbogbo awon kan ma so pa won ni gbalẹ to o ba ri gbalẹ bi to wa lo wa okuta wewe mesan koda so mi o ma ni agbara sa mo gbadura loruko Jesus wa jakoni amen in the name of Jesus amen oju se nikan fi da loju

0: ni baba legba
1: oga
0: lede ogede ye wu lori ile baba baba yin a ma wo lo gede ye doju lowo
2: awa ki so gede ti wa ki fi pa so bi ojo pe o ma ma di ohun e ma ma fura si pe se ka je kini abi ka ma
0: ke
2: awa ko ri be
0: eyin ko ri be lede yin en to gede oye be si ni ma contact baba legba a ni okore to bi ye to gbogbo le ibadan yi ehe ka ma ro gede e joju lowo se ke bere ni consult baba legba o pe
2: kini
0: me ko gbo pe
2: mo ko gbo fuji
0: nigba to so pe
2: o wi pe
0: kilo wa sele pe baba legba
2: ka mu so kini na edije mu
0: baba legba ko ti le nice pe
2: ah mu ko nice pe o de de mu bi to na ma ti mama
0: mi pe me le ro pe baba legba nice gan o je ngbo e fe ra ogede
2: mi de wa nice you
0: toju e wa pa baba legba ye sese se ko tan nisin
2: mi o to gede o e jo o mu o to gede o
0: ogede ye da lori ile wa iye wa to ti ye yin bayi apara wo na fi da mo e wa re yo jo lolo yo wu ni pupo julai ti je ntin benu e ohun akoko niyan e keji bi re ki le fi le da won ti bimo e ti ri ara e o fi nba fi nba fi nba fi dudu die dudu die mi mo tintini ko pupa gan mi mo tintini o tu dudu o tu mo tintini te ba lo ra ru e
2: te ba gbeyin le e wa ri yo dabi igba ti eyan se su ti o jina
0: yes
2: bi se ma ri leyin niyan awon gede sonu yan
0: a le kokoko bayi
2: a le a de a se de a se le
0: eh ni gbadun
2: e yo ma ri yin leyin yo ma ri yin lenu yo ma ri yin lara
0: e ma ja e wo e pa won yen ti e pa ti o sa ba gwo po dada lori awon pe an ta bi eso bi eso bi eso gbele to ba da eyin go ti ri pe eleyi ogede alaye re ni beyan ba je eso eleyi emi o tun gun ara o ya gaga se e je ma se ayewo awon nkan ta ba nje sinu agbara
2: wa da awon meji la be lori oro to wa le yo
0: da
2: awon meji la be o tolani a be awon agbe isenyi awon agbe igbalode pe koje o ya ko lo nle ko do papapa atawon onisowo nkan agbin be ere oko to je bi pe a fe je o tete baje looto ki se pe ko tete baje sugbon won wa ma fi awon kankan si eleyi to je pe pipe lara awon nkan wonyi na lo pada nse akoba fun oni foran video re wa kan ti mo wo to soro nipa eja aro ore mi arojinle o soro nipa eja aro ni eja aro ile wa be ti riun o rara gba idoti o le gbenu idoti ko saye nbe sugbon o le lewu fun omo eniyan nigba ta ba nje ibi omi to mo gara lo toju ka ma fi awon eja wonyi si nisinsin idinu to je pe won ni le india won da awon eja kan sinu koto won fi won sofo tori won fura si wipe infa arun aisan jejere lai mo wipe awon ko eja yen lati le wa lo sohun tori pe bi won se ri bi ti wa se ma nraye je ninu omi egbin nigbati ti won o gbodo ma ri omi to mo gara eyi won fi wo pe economy yo reduce gbogbo yo ma de ku ba wahala lala pupo ni sise sugbon bi gbogbo e lo e sa je ka ma kiesi ohun ti a ba nje ise so ni ise won ogbin koda ise won osin awon eran tawon eyan je nse eran gboro na nsin na
0: Olorun oba yo sanu wa be kan je gbiyanju ti wa na ni ka ri pe ilera wa o je oro ati wa laye wa awon taro ju leyin te nte so odo yin lo wa pasiju
2: beni
0: e ra ogede lowo oloko oloko gbe n to da woja o ta fun yin eyin lewo pe ke le tete pawo ni kiakiakiakia e lo dabo e tun wa dabo e ti gbagbe pe te ba daso bo gan to ru mu dada gan o ngo opon fun re were ni won lo ti we o ti pon ni nje be e je ka pada si igba te se nko se so nigba na e mo pe gbogbo ele yo si ngba hun Olorun oba yoran wa lowo e ma je o digba ti awon ajo to nri si pe ni yon ta nja tan to mu ladugbo wa lagbegbe wa Nigeria ti won mo kalekun yin ti won mo gbe yin le e je ka tete ka tun ara wa se baye a kin pe ku ojumo e ku ojumo ikoni omoluabi la wa npe bi ikoni adani akoko re ba ikoni akoko ni to ti gbongbo rin le sinu ile fofo balawo a fi niyan ni felele ni lo se ibadan alagba lo kini wa o afojojumo dara bi egbin eledua lo se wa be eyin ololufe ti wa je ka pade ni ata ayelujara ni agbaye ojopo facebook Nathan on Splash FM 105.5 Ibadan. A like, a love, a share, a comment yin, a jeko magbira. Emma abo akme, mewa mewa e, ene ko kane. Te vote doro yin like bede onji owuro yin ne. Egbo. O wa nle, o babi la ro yi. Agbo yebe, se tigbo yin o. Tolani, alade la jaloro ko timi. Yero yin ni awo koshiri o moton sotan, sotan gura ye. Akpere ire, o mo lo abi wan. Ori yin, o... Wa mbe.
2: To, olare waju opele oro, Adewusi loruko ti mo nje, Elephant Solo yire o, okan soso ajanoku tegba agboje efo papojo G Square Arco Sky Giran Global Radio King of Scorer Continental and Intercontinental. Eleko gbogbono o fi yo si be ni o fi. Ko fi yo si o, ko to ma wu ni mu, gege bi irani ta se nbe loja tileke. Ojumayo. Sawuro ide bo ba bale bayi eyin na ti mo pe nise ni ma ro sawuro ire sawuro ayo na ni ko ma bale ko si ma ro lede ti wa ati tiyin o won ni e fin te rin yen ni yi na iriweli ni yi tojo alaso ni nla na ni gba ile kan dandan eleyan nla ni gba iloko igba a ma gba yi ni be na ni a ma gba yi ni ani gbete iyi eye ti wa lojo gbogbo ati teyin na Esha mi ke do wa dua ke da boju ke wa fi boju wale.
0: Amen.
2: O ti ni be o ti se be. O ni to pe igi gbogbo ti elegbede ba fowo ba. Didun bayi ni dun.
0: Beni.
2: Ti bo ta da ro ide ka bo si Washington IB ile funfun balawo alagbala okin alagbala ogongo ba be ye. Felele ngboro Ibadan lawa e le nbeun. E ku kale.
0: Ode je kemi o gbe wa lo soju wi akoko ikeje ati iketa iwe iroyin the nation lai so nje ka ri gbo pe oju gbogbo lare gberun odun oko o le meje iyan odun 2027 woni ajele to edibo ni orilede Nigeria ti salaye wi pe gbogbo eto pata o ti to o n wa nle bayi ni sepe je kini to kan awon ilana akosemose eti won fi se ilana eto edibo to jagerege eni Eji, wani egbe o ko ni si yara ta baye fun kon ta npe ni wa ka ara da bi ogbo bi ete ka ma fi shurushu airuto ka bere si ni ma fi ru awon eyan loju odi melo an pitan soro lati olulu le ta mo si Abuja nibo wa ni oro yen lo bade se fote doro yin yen egbo laaro ni o
2: oda to lodo temi nbi mo taju kan mo ri akole iroyin ti fun tedo loro to ni o nibi ti won tin so pe nje mo pe foruko sile awon ti o ma dibo te kadibo lo mo rilede le Nigeria ifo ko sile ino ma tin sumo 100 million nka won eniyan eyin to tumo ju pe todun tin bo yi kolowo so waju lo ki ma se rekere o koda ko ba ere kankan de o saju eto idibo todun 2027 tin bo yin don ni iwe royin punch lo gbe jade loro to ni bo tile je pe punch na lo tun gbe eleyi o
0: pepe
2: nibi ti won ti wi pe gomina ti ipinle oyo oluwa seyi abiodun makinde won ni na lo ti koyin si wi pe kini owo ranwe po kan won da pada ira o ko wa bo se wa e na ni kaka be nko ohun ti ohun o se bo ma fi di are orilede Nigeria ohun na ni wi pe ohun yo wa ona ti oro epo robi nle yi ti o fi ni ba owo gegere wa fun awon ebu ifopo wa ti won ti ma fo ki o ma ba mu inira ba awon onibara ati abu ifopo gbogbo ti o ma fo epo na fun ara alura yen punch na lo punch iroyin ohun
0: o da je ka wa lo sa ni gbogbo agbarijopo awon gomina eyin oni goso goso orilede ye won ni agbarijopo egbe awon gomina ohun na ni o ti fotele wi pe bo ba ko irawo kan loju orun o ti are bola amert tinubu gcfr ona la won o se le ti e kiri mole ipolongo atileyin fun eyan sipo are bola amert tinubu sa elekeje sugbo sa ti abato lo taratara ka to wo ni be toro to de duro won ni eja mo pe oro kan ti bota awon egbe kan la won soro wi pe eh e just e was e wo bi o won ni oro ohun na ni a fi nbenu atelu ati jade kan e to bota gamboro lati akata gomina ipinle oyo onimero oluwa seyi makide le ti ati nsalaye pe eh kukulajare o kukulaja niyan o pe oba to ba na suro tagbo oselu o kawon na o se tan lati ma gba arifin oselu ni won ni rara akọye ori be egbe wo lo soro na oju iwe iketa iwe iroyin the nation
2: iwe iroyin vanguard lo fa ga iroyin yi jade lapo odo temi looro toni to nti akole to nso wipe bi eto idibo lodun 2027 se nkan kun gbogbogbon ajo eleto idibo ile Nigeria Independent National Electoral Commission ele ta mo si INEC gangan na lo ti mu oro na wa bi kilo gbomogbomo kolomo o towo omo e boso bi be ko itaniloji o waye o itaniloji million mewa naira nbe be na si ni ife won osu meji lagba ko gbara tun be fun ibi kibi abi egbe kagbe oloselu eyi ti ba nse ipolongo re to nti ebu ati awon oro we buruku buruku lasiko ti ipolongo ibo ti o ba ti bere se kuku mo pe lati ola lo o na ni ti awon ti o ma dije dupo gomina ati awon eka epo bomi na ti won o bere ti won baun vanguard ti je ko di mimo o emoru orin te ma ko be ba dori itage te tin bo po lopo ero soro emoru oro te ma so vanguard lo fa ga iroyin na bo de o la emo la adie la wa awo lorun gbese
0: be ni oda je ka wa lo taratara osakata are gbogbon gbogbo agbarijopo ebi awo biye akewumi omo jowo lo Thomas esi gbogbo aye o ti wo mo dada si AA motor woni e jama ipe won ti kede e baye iranti odun ikewa eni re baba re iya re ni iran re ni ati wa eyun ti olugbe awo biye akewumi omo jowo lo Thomas ojo wo ni won dagbere faye bawo ti eni ise mi won loke ipe ko to di pe olojo de gbogbo agbarijopo omo won se agbeleko iwe kan ewe to nforere iranti odun ikewa ni ipapoda olugbe awo biye akewumi omo jowo lo Thomas agboye be baba ni egbele aye ke saye re ke mo so gbogbo jejeje bi eni tin koto fojo waju eleyi to somo na ngba ba wo arin gbogbo royin loni e mo bo se sele
2: oda ko to di pe ma gba oju oja lo papa le mi na taju kan ti mo wo awon akole royin yi bi won se nsewo si mi le mi na nsewo si won wi pe that's right eto edibo ladun 2027 ni pele oyo bi o se nkan kun gbogbogbogbo ati eto gbogbogbogbo lapapọ won ni igbakeji alaga ijọba ibile ti ila orun gusu ibadan kan ri tele kola akande ni o won ni o gbe oko le be na si lo so ngbo wo posters lori sirisi awon iwe alate alale mo giri lori sirisi ati o ma se ipolongo fun Sharafadin Ali leni ti o ma dije dupo gomina ni ipinle Oyo bo ba di ni odun to nbo agide malaja awo ilefe awo ni gbawo nbo wo bawo ba gbawo nbo wo awo ate awo
0: ya
2: paragede bi aso ama mo tun taju kan mo nworo ikan bi iroyin ti fun tedo won ni o lu dije dupo gomina ni ipinle Oyo bo ba di odun 2027 labi ase egbe oselu ADC oloye Adegboye Gata of Fit Adegoke FCA lo ti se ileri o ipe ogbo ko ni parara be la o ni fi fale kini nkan hun owo sise feyin ti gbogbo ati awon ajemonu won wa ni bo ba tu wa da si ko to nbo be di gomina abe gbo ni sa yo yo ma je ti awon odo ni ironi lagbara ati ipese ise lolopo yanturu eku ojulona bo ba eri be ti fun tedo royin ni won yi ati opolopo iroyin ni nbe looro toni sugbon enikan je kile o fe ojare agbawo baba lajo ojo osegun o gbe wa trabaye doki oja bayi o igba na le to a ma mo n to nse
0: le.

0: Splash 105.5 FM.
1: Splash FM 105.5.
2: Unkile, umile, unkile, umile.
3: Yeah,
2: yeah. She be a
4: Splash 105.5 FM, the integrity station.
5: O ti pẹ tẹ ti n gboja mo si. Oke tinti luwa lawujọ iroyin ri daraya nle yi. Aderunke Adesola Oluri Sport ma n gbe wa debe. Anytime anyday. Jawo si on Splash FM 105.5 Ibadan. Awodi to ri bara lori ye ni. Lekileki to ri kẹfun tun lo mọ ni ginigi si ni o. Oluri Sport tun ti pada ni lapọtun. E o ni wo tan.
6: O da eni temi Aderunke Adesola Oluri Sport Ibadan kama vinga mutu tide lati ma ja yin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni ja yin le o ti soju eni kan ku je e ni gugu are e ni ma yan fono e wo e ni sawure gi e wa ni bo si okunkun aye okay e sin galo e ma fo e ja mura wa
5: Dede mo tun gbe de o Ibadan Kamavinga tun ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa koja ogun seju lo ro kutu 10:20 AM ni gbogbo ojo Monday Tuesday Wednesday atoju eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se magbo ni jawo si

comes o ya ka ti mo pe idije awon big boys idije awon biggest boys ohun na lo ti gbode yen idije to kanka to gbongbo to ta lenu to ta sansan te ti mo pe is not for children awon agbawo lo wa fun idije UEFA Champions League ohun na lo ti pada de o olon lo le mi ero leyin ti PSG to ka won onibo oje leyin okan la se kagba lodun to koja oke lodun ta wa yi la se kagba ni sa to koja idije awon big boys ti pada de o iwo titi mi o ba titi nbe won ni o lo to sowo onu abi ko to sowo eyin ti o ba titi team nbe to gba bo Tuesday Wednesday won ni o bo sabe bridge awon ti hun kini yin mu won mara won akokoro be ni kankan o aju ko si glass house o olon lo le mi oro o ya ti team e ba wa ninu idije UEFA Champions League mark attendance yen ko ta lenu ko present otegbe mi nation aduo dede o champion odun yi ta lo ma jamo lowo ta lo ma gbori wole a orisirisi arambara jake jado ile europe ohun na lo kaluku o mo da won ni jobo jobo la palese mo fi bodu dasha mo le gba ogba o e ti o mo ri eku gba na yo ni kini kan o olon lo le mi ero titi mo ba sa ti sin bi mo teri si o omode ni e popo ni e pikin ni e won ti kana kandu si elese o le le sakaba yen ba boya ko gbo kada olon lo le mi ero eku ojumo mo ni gbogbo bi ta tin gba ikan ni splash 105.5 fm ile fun balala wegbe felele nilu ibadan ile baba kan de gangan ile oba kan de ti o pe meji lori eto ja won si royin re daraya lati ese kuko lede nigeria ile adulawo ati jake jado agbaye loruko lowo botni fo owuro toni testament to dj agbawo tatatan agbawo to fa se mumi tun je olawale so exin lo to eto ja won si Aderonke Adesola loruko temi e wa wo atagbon ka se ni ma ti ko laaro ti toni tori wi pe kini ka se ohun na gangan lo le se mo lo go o mo sunle mo je ki won se kini mo je kankan kandu iyen se elese mo go ki e star 347 star 1004 star 1 hash bo soju opo yen ko ta lati je iyen laaro ti toni iyen lori ka se abi www.kashe.ng ohun na lo ti ta lati je iyen ni owuro ti toni e bi yen e bo se ma wa si bo se ma sele niyan star 347 star 1004 star 1 hash ohun na le fi ta lati je loju opo ka se o en to jori e ba wa labi odun 18 kalu ka se o ni tule kandam o ni naga musoro lai lai Bessire 500 naira ohun na le fi mo ta lati je o e mo gbagbe wi pe eyan 84 66 ohun na la mo je kini la mo buwo ta fun iyen losi ose lori ka se e tori wi pe latakoko e lo gbogbe be se mo 30 december 100 million ohun la fe gbe le ohun la fe pin iyen lagbon ka se e mo go o le ri nbo mi won wa o le ri o ikanni omoluabi na ohun na lo ti ri star 347 star 1004 star 1 hash tabi www.kashe.ng lata koko ile bo ba tin ta ni ojo mo wa elejibu fawon mi ta ba ni nle ojo opo kashe ma ta le o iyen fun independence day cash port ti wa mo lo go ko di daily draw wa lowo ko di cash port ti friday lowo be at koko se mini cash port o to ti koko je to to di wipa tun wa se ile ita ni gangan iyen independence day jackpot ato wa to mo gbe yin lo awon nkan to ku iyen ninu losu merin to ku kodun yo fi pa

de France 111 points 656 points nothing na di Tigress in Nigeria bi wa te party e lo lohun aba folohun so le oni lilu yen oloseri iyen ewo o to la o lagbara po o ba mi gan o ba mi tori Ifigabaga akoko anja we olubori mo South Korea lowo Hungary na ni se ni won fi na ran fi ti Tigress won fi won pa nu ko se ro pe e bi pa wa gan that's on e ro pe Hungary wa na Hungary ni e bi pa won na o won ba fi super john na fi ti Tigress se super anjo na o lagba po ka to wa tun wa ri eleyi olede France won ti e woju wa se kan Terry Gabby Williams on lo ko bere pelu olede Nigeria o tun wa tan sibe o 3 pointers be imagine ni ogun 22 3 pointers one no figure 3 times 22 be 66 points la sanari 3 pointers kilo de lagba o kiko di Tigress ati ja no DJ fe ya gba ni ball ala forwardu sajo iyen bi awogede nge okay ninu ere daraya mi ewe ere daraya ball aladi kukugba volleyball awon okunrin o lede Nigeria iyen men's volleyball team ni won ti bere igbaradi tan si murale lati lo kopa o 2026 African Men's Volleyball Championship leyin ti won yoyo lati lo kopa fun idije na nilu Tunis lolede Tunisia ola ma ja sire ko tu loju owe idije re daraya bola di kukugba nile adulawo ohun na lo ma waye laarin ojo ketala sija ojo keta dini ogbon osu kesan odun ta wa yin olubolede Nigeria won ti se murale lati lo koju awon to je bi heavyweight agbere daraya bolu Aladi Kukugba iyan ni ode agbale be amare to lede Nigeria yen ko di Tigress pada ni o la pada wa le loni ana tan ti ja kon ga lu ko mo bon le loni o ya ko won na si gbalo ati mo ewe orilede America ele ti ko ele tawon eko to nsojo lede Nigeria le daraya ike mimu ti won ti wa ni buba agbaradi lati bi ojo melo kan ajo to nsojo daraya ike mimu lo lede Nigeria yen Nigeria Wrestling Federation awon na ni won ti je ko di mimo wi pe won ti pari buba agbaradi yen open training camp eleyi tawon lede daraya ike mimu lede Nigeria ti won se ni Oklahoma lorilede America re pe ti Nigeria agbaradi ele to lagba po ohun na ni won murale fun idije World Wrestling Championship ele to ma waye ni Astana lolede Kazakhstan ohun na ni o ti waye lodun ta wa yi gege bi eni ti se are ajo ton sere daraye kemi lolede Nigeria Bashir Adewale Adeniyi MFR gege bo ti je ko di mimo pipe awon agba awon ele kemi mu to wa nile okere atawon to wa lolede Nigeria gbogbo won pata ohun na ni won ni kan pa lolede America ki gbaradi on kaluko lole ran ara won lowo o da je pipe lara nkan tan fi se gbaradi ohun na lati wi pe won kopa iyen ni opolopo series olede Nigeria e kan le mo bi ko se wa si to fi ma won lere daraya olede Nigeria ti won wa ni NCAA division atawon ile eko giga olede America gbogbo epata ohun na ni won ti kopa to kaluku si koju ara won lati mo gbaradi fun idije World Wrestling Championship eleyi to ma waye ni Kazakhstan odun ta wa be idije Junior Grand Slam lolede America iyen US Open Junior Slam omo olede Nigeria seun ogun sakin o lo ma ki ohun osojo orupo ori ohun ti n ba sibe ori ohun wa nbe to de se dada iyen fo olede Nigeria o si tun to ko gege bi omo ile adulawa akoko eleyi omo ile Nigeria akoko eleyi ti o kopa ti o jawe olubori ni US Open Junior Grand Slam iyen championship ti won ori en to je world number 15 lagbon ti tawon odo iyen ekun ashon chen omo ile de China ohun na lo lanfan lati fi yade ami 5 si 7 6 si 3 7 si 6 ohun na lo fi na to si fi yanyo iyen si ipele to kan be ogun saki o wa lara awon agba bolu 64 eleyi ti won wo main draw iyen ipele isori iyen fun idije grand slam ti US Open to je ti awon odo okay bakan na doubles o la ani lati wo iyen na e je won wa sekere daraya bola lafesegba lolede Nigeria ori wipe are
are tele won are ajo ton so la lafu gba lori Nigeria tele o ti di are ananu iyan Ibrahim Guso ohun na lo ti fi ipo re le gege bi are ajo ton se idara bula lafese gba ni wo orin ile adulawo iyan wafu ye West Africa Football Union eka ti zone B ohun na ni Guso lo ti fi ipo le lo ti fi se le to de je wi pe are ajo ton bula lafese lo le le bo Burkina Faso ohun na lo wo bata ele to bo le iyan kone o mejo Wamaru Sawadogo ohun na lo wo bata Guso omo ile de Burkina Faso ohun na Sawadogo na ni wa mo le waju ballu alafesegba lekun iwo oorun ile adulawo iyan West Africa okay ajo to se bo lafu ko jake jado agbaye ajo FIFA ohun na iroyin ti je ko di mimo o bi pe oro ti tan lori bi ajo NFF bi o ti se lo awon si pada wa se abewo to le de Nigeria

0: gẹgẹ bo se je ko di mimo pe ajo FIFA awon na ni won kowe se ni ti se adele akowe apapo fun ajo to nsi wala lafi sugba lorede Nigeria Emmanuel Ipeme o na ni won ko iwe ti o ni ojo aje ana to fi mo iwe awon to ko si won copy ajo CAF na bi pe awon ti gbo pe atun to n lo lowo e kede daraya bola lafi sugba lorede Nigeria be awon si nilo lati se agbeyewo awon kan leyin ti guso to ko we fisele ko si Muhammad Sanusi ko so hun na iyan nibe mo awon fe wo gbogbo kan se nlo isejoba ni isakoso ni ati gbogbo to ba ye ki awon mo nipa ere daraya bola lasuwa lo lele Nigeria iyan borode ajo FIFA ti lawon wa sabewo fun rara awon iyan ti orilede Nigeria ninu iwe ele ti royin je odi mimo ko won fi sowo ti orilede Nigeria okay olukoni ko Rivers United iyan Finidi George ohun lo ti je ko di mimo bi pe ewo leyin omi ayo kokan eleyi ti Rivers United ti won ta pelu San Pedro iyan lodo daddy won lohun eyan omi ayo kokan nigbese akoko ti San Pedro fo lede Nigeria le oje ti won wa degun eja si yan lorun o ti je odi mimo pe ngba ti pese keji o ba waye iyan lose to nbo awon ri daju o bi pe awon tete mi awon afani to ye ki awon lo awon se amulo awon afani ohun ka awon se le mo tesiwaju ninu idije elekun jekun sile adulawo iko super falcons iko falconet to lede Nigeria won side idije ife aye agbaye awon odobirin o iyen lana to lede Poland to de je wi pe e wo ni to land sori won na o tun da o lede Spain fi ajo falconet ami ayo meji sodo ati edupe ti mo lo bi marun sodo to lo se wa lagba bayi e kere da lo lede Nigeria tori wi pe kini a mo pe nkan o fi gbogbo ara damoran le kere da lo lede nja gbogbo wa la mo sugbon to ba pelu bo ti se si wa kere dara ya awon obirin bayi to ra mo ko da awon obirin lati mo wo pe okay ibe la mo sa si obirin gan ko wa se sa si mo bayi ibe la ti mo ko gbogbo e bayi o ti wa foju po o ti loju po o ti tapatapata e kere dara ya lo lede Nigeria e ti an ka won lami to mi o laro to ni ta jo mo foro jo mi to ro Abdul Qadir Adirogba ka won ra ni laro to ni
1: akojuma tokun akojuma ra le
0: ikma to mo la ka won ra ni laro
2: akojuma tokun akojuma ra le
0: o da ti e mo latodo Abdul Qadir Adirogba ere daraya lapapo lo lede Nigeria nibi to ro nlo o jo bi eni wi pe ani atunto nla ohun lo fe ki se bolu alafese gba nikan mo si ran ti wi pe nigba ta gbe baba wa yi dekun wa ni bi osu melo kan seyin lori eto ja won si won je ko di mimo fun wa pe awon odoju ko kan be gan ere daraya bolu alafigiba iyen lori tabili ti se table tennis tawon gada ro ko pe owo ni kawon elere daraya mo asiri pe o nse akoba fun awon elere daraya table tennis wa gangan tori pe gbogbo awon aruna kodri ni o ti dagba ko sawon to le mo se dada mo Nigeria go gbalejo idije ni mo lade okoya nilu Eko ipele akoko ba everybody ti ma jadanu gbogbo won ti lo ko se ni kankan ti o sepu mo mo lede Nigeria je be awon meji dada ojo yen ojo kan naja e to ba wa cha ojo keji bayi ipele eleni meje meji le ni ogbon round of 32 o ti jadanu kaluku ti lo le ati moju ko nbe bolu alafowoju sajo basketball iko di Tigers arin ti won se ninu dije fe agbaye ko ti e se boju wo ko se boju ri iko super falcons iko super eagles bakan iko di Tigers iko agboje o lede Nigeria e kere daraya ori odan gan nkan ofin gbogbo ara damora e gba pe commonwealth o se ko commonwealth n ta tun ro kolaba ati ro pa won to bi amusan kan jola ga gold medal ni won mu wale iyen fun wa se ki se wipe ajo nsc bi odun meji na ti wa lori apere bayi 30 ni nsc national sports commission 30 no ministry of youth and sport se ki se wipe boya bi tawon ti ton si gbese fun won ton ti ri lawon ti be lawon ti continue ti lawon se ti e ko won pada fun gbogbo ile ohun wo kan wa sese wa abere to ro yo bi eni pe a mo pa ti sale bayi o ti wo gbogbo e o ti daru abi ke nsc kan mo bi won ti se pada mo pass e soro Nigeria so se pass se kan daru kan tun to ni abi ka pass e emi la todo
1: lapodo temi ta ba wo oro ile te lafa lati so emi ri pe se ri in to jẹmọ bọọlù ala to jẹmọ eré ìdárayá gan èmi rí pé àtúntò gbọdọ wà nbẹ ìdí tí mo sọ bẹẹ ni wípé tá a bá wò á rí wípé bọọlù aláfẹsẹgbà ò là ń sọ tẹlẹ pé kùdìẹkudiẹ wà nígbà tá a tún ṣe àtúrí pé àwọn eré ìdárayá míì náà kudie kudie na o tu wa ile to tu si pe awon eka to ro mo kini to ro mo bi nkan se lo ni pa ire daraya yi gan atile ni kan kule ti wowa ele to tu si pe emi ba pe boya ki atuto kule wa seri ti atuto ba waye to je pe won tu in to e kan se latoke won tu se in ta so yi o ko la baba so tori kini yi gbamagbamo re tin po to ba de ti wi pe won tete se atunse to gbangban si ti won ba ti dile se atunte atunse to gbangban si ko mo je pe ki o pada worst de le ni so emi o ri pe ti o kan baba nsele o ye ki agbari jopo ki won je ki atunto wa tori igba so bola la fese gba e tu wa won ere daraya te tu kale ni si yi ele to tu si pe kini yi tin baje ti kan ba nbaje teyan o ba se tete mojuto to ba di pe apo ni ka mo e mo ja tara wa be yin o ba tun se gan yo kan mo pase lasan ni e yo mo pase lasan ni ele to tun si wi pe ki won gbegbe se ko boya boya ile no ti tete mu ti won wa o tori won ni yoruba ni atokere ba le lokun jiji ti nbe kun sun bo ba je atoke na ti mu ti won bo ba si je lati ile na ni kan se atuto to gbangban si kini to de pe awon ere daraya wa la kan to je unity lorile de Nigeria ta ba so ni pa koda ka kiri agbalaye ta ba pe kan ni unity e wo bi a ba fe gbadije fi eya agbaye e wo bi gbogbo eya Hausa Igbo Yoruba awon eya meta to to se kan ni ile o le de Nigeria ka to so gba awon eya yoku ele to ba bi won kan ku se mo di ta de eyo kan ele to mo si pe kini yin na lo fun mu unity wa ti in to mu unity wa na ba re ti o ba ti mu wa mo e wo gba ti Nigeria ta lo idije fi eya agbaye e wo ta wo birin na so ele to mo si wi pe ki won si atuto to gbangban si kini yi ere daraya la pe to mu na awon eyan dun ko mo ye po jojumo ni ojojumo na ni e sugbo lo la pe won tun na Nigeria basketball abi kini kan ere pe o n ba kan je ko tun kan se rara so won ni lo lati je pe ki won si atuto ele to gbangban la po odo temi
0: o da ikma tomo lara erule de Nigeria to se n belegbe tin du to lu loke to lu laarin tin jo sale yi si o lagba bayi
2: e se ri igba mi o wa dabi bi pe loju temi bi pe awon ti won mo nipa eto kan yi ni won ko sibe tori pe kini en to ba je pe o mo nipa ise ton gbe fun ngo ga ma ye ise wo pe se ise ti mo se yi soda se ko da o se se yi boju mo atawon to ngangan ko rodi gan ti won ko sura gbogbo won ni won mo kankan tori pe to ba mo ni tori elomi igba mi gan o dabi pe bi pe owo le elomi ba lo osin to kan bo yo se dada bi o se dada
0: bene
2: tori pe kini in ten se yi ti ko da teyin gan go e ri soju bayi e de tun gbo se ti pe ko da e de continue e wa ka si pe osin to kan yin ke sa se kini o dabi ogan to go ta o wa la ru ope ni tori pe kini se ri ti kan ba baje ko ni di pe kini se so pe se kan tun pale abi kan mu bo lati kini ara ko to baje ni atunse ti gboro ma waye ti won ba fe je ki iwuri ko wa fun se won tori pe kini ni ta ba nse yi ke se pe fo ile de Nigeria nikan ni awon mo bo star lato ile de Nigeria lo si ilu mi won le won se dada nbe o ile de ton lo ba gan won le ni iwuri pe ah e bi awon iru di tigress e bo se dada o ti won ba wa njo mi o awon la fe gba lalejo won se dada fun wa opo won gan lo ile de yan gan o pe a flashback pe a je ki lo wo league o ile de Nigeria o pẹlú àwọn ọmọ ṣe báwọn gbọ́bọ́lù wọ̀nyí ṣe jẹ́ o
0: ìmọ̀lá fẹ́ flashback
2: báwọn gbọ́bọ́lù wọ̀nyí ṣe wọ́n ṣe ń gbọ́bọ́lù o dájúdájú líìgì wọn á da ní orílẹ̀-èdè wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ wọn rí kàkún ni kì í ṣe kó bóyá pé àtúntò ṣe ni.
0: kọlọ̀nkọlọ̀n kò ṣàánú ẹni ni eré ìdárayá lórílẹ̀-èdè nàìjíríà gbogbo ẹ̀ ó wá di wọ́ọ̀lù kọlù. ó dà o ìròyìn míì eléyìí tó olùfọ́tò sí àlétí ló jẹ́ kó di mímọ̀ wípé bó yóò ní ọ̀sẹ̀ yìí kó sáà tó parí ikọ̀ falcons ikọ̀ super falcons lórílẹ̀-èdè nàìjíríà àjọ nsc àtàjọ nff náà ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé wọ́n kéde olùkọ́ni míì ìyẹn fún wọn ṣe àpò ikọ̀ super falcons olùkọ́ni láti gbà tí justin madugo ti láǹfààní láti kó wọn lọ sínú ìdíje ìfẹ̀yẹ àgbáyé tí wọ́n rí tíkẹ́ẹ̀tì yẹn tí wọ́n rí mú ìdíje olympics ó dẹ̀ ń bọ̀ lọ́nà yẹn ní oṣù tó ń bọ̀ yẹn olympics qualifiers ó ń bọ̀ lọ́nà lóṣù tó ń bọ̀ ẹ̀rọ pẹ̀lú kẹ̀nẹ́ ni ikọ̀ super falcons ó ti gbà wọn fìgàbọ̀gà wọn méjèèjì wọ́n ti wá jẹ́ odi mímọ̀ wípé wọ́n kéde olùkọ́ni míì lára àwọn olùkọ́ni wọ́n sì wà nílẹ̀ tán wà lójú ọpọ́n.

0: ina egbe mi eniyan eyan ni ipele eko nu o sugba isele mi na tun sele gende kore towo se ku ofin se be o gba nle esun woni o fi kan un woni eje mo bi pe omo se ko tona pelu omo lomo omo odun meje kini polowo oja tin be lara omo odun meje afi ko lohun ko gba wa nbe iwe royin lo ko o ipinle bauchi o na ni isele ohun ti waye a kuku gbon yewo losan toni
1: ki won ma wo
0: ko si eye mi
1: abi ki ni won ma fin
0: ki na fin ki na ri ga
1: eh mo ko be yan ba ti fin fi ku fin re kuri ni o mo ri
0: asi ma ba so pa to ma ri ran
1: ele yi o sunkun o ele yi fin kan ni o
0: a mo rire o
1: fin ibanu je ni o ibanu je ti o wa fin ko wa ma da se ko ma da ko ba ara re o tu wa nlo okun re mo ese omo lomo ti o mo wo ti o mese nipa buru to sora re da sinu re to di
0: omo odun meje
1: to di lasibo si gbe si aye e to ye ko mo dan kan re ran ati wa te bi re ewo ni to mo odun meje omo lomo alakori igbelesun e ni meridele.

0: ma wo omo leyin o da te n tun sa mele na ngba na o jare
1: mele je do bi o wa
0: ile ise ajagun ere mi le Nigeria ni won to ti jawe sobi lati ma ko lu awon koloran sikan to je pe ona ko ba ofin mu na ni won fi n gbe epo robi epo gbogbo nle Nigeria ipinle Rivers lele ti sele won ni je mo pe odi ndi epo to je ti diesel tamo si AGO gogo automobile gasoline oily meta oni liter meta le ni 20,000 yin to je odi ndi tanka epo kan nu o won ni o na ni won fura si pe ona ko bofimu ni won fi wa kusa omina epo ohun automotive gas oil ni won fi fo lona ko bofimu lebu ifopo ti o bofimu meji ototo kan ni ijoba ibile egbema ndone won ni eni ti se adari leka eto iroyin ti le se ajagun ere mi le Nigeria yun en to je jagun jagun balogun abiodun folorun so to soro edi mimo ninu oro to bode lojo aiku Sunday to si nsoro wi pe to ise iriju ti ko iriju ti le se ajagun ere mi gbe jade ohun na no sase yori re o ojo kefa osu kesan odun ta wa yi gangan na si ni isele iroyin ayo na lo waye gege bo se wi oni je mo pe 2300 liter ni o ti so dindi tanka epo kan ohun na ni won ni won ri ni akata awon koloran si ohun nigba ti won si wo tan towo bo tan yo jade lo ba di automotive gas oil ta mo si diesel won ni ohun na ni won ri o lawon odindi ebu ifopo ai bofimu meji ototo nigba ti won bere si ni fimu file ti won fi sawari won iroyin ayo na ni wipe ibi awon ota ilu ti won fe ki lo dagba nipa titu oraje ti won tin sise ibi won lowo tun ti te won egbe won sun won mo ni mori dele o nigba ta won kan ba n fi owo nla nla gobo e ti won fi n bi ojo ati gba iwe ase teyin kan wa n gbona eburu te n gbeyin kule te fi n sise laabi ohun te si n dawo na inu won le mo ri lori ayelujara ti won ma na obi eleda ya ma bere pe se Nigeria ta ajo lowo ina ni mo pe awon apagidi na ori ire kari ilu wonyi ohun na ni ru won se o ko je bi o ti je lapo odo ti ni
1: o je be o da je ka lo si ipinle ti mo tori pe ile ise olopa nbe won ni ati se afikun akitiyan won lati re daju pe won do la awon akeko meji tele eko giga ijoba apapo le ti won tin keko nipa ime ero to wa nilu Owerri ninu oro won tesiwaju won ni bi a ko ba gbagbe awon akeko meji ohun o lawon ko ajinigbe won pale won mo ni ojo aiko to re koja lo ninu gbolo en to je commissioner fun ise olopa nbe Aud Garuba Abuzor ona lo kede oro won yaya lojo aje ose ta wa nibe lasiko to gbalejo en to je giwa agba fun ile eko giga ti won tin keko imo ayara bi asa ti ero ti igbadode ile eko giga to je ti ijoba apapo le yi ninu oro re o tesiwaju oni abewo ti ojogbon dozie ona la won jo jiroro to n fi da won loju o wipe ki won fokan bale ile ise olopo ile ede Nigeria gbogbo owo pata lori tabili lati ro daju pe awon do la won akeko na kuro lakata eko ajinigbe sugbon da na ni ipile oyo wa nbi won ni eje mo pe abala ka so layo ni ile ise olopa ni orile ede yi o won ti do la won omo olomo kan omo meta de ni ogun kuro lakata awon eko ajinigbe won be nenu gbolohun commissioner fun ise olopa Abimbola Olugbenga awon na ni akede oro ohun yaya fawon oniroyin bi pe ise o ti jodori koko baye ise ohun ti di sise won ni keteti na ohun to jodori koko awon igbese egbodo ma gbe o se be o tele be ni awon do la awon mo nkuro lakata iko ajinigbe na e wa ri bayi bi o won pede iroyin lati le je karalu omo bi ti ise deduro laka eto abo ni ipinle Oyo ninu gbona Olugbenga ote iwaju nu oro re won ni aseyori banta banta ye ko se o leyin awon iwadi alagbara kan awon itelemuye awon ilana lati re daju pe won pinwo ohun ti a n pe ni iwa odaran ni tebutoro ipinle Oyo e ri bayi bi kọlọhun oba ki o ma so wa awa bi ameja ma moju tawon omo wa o e ma je ka fa awon omo wa e ma je ka fi won tafala kọjá bí sọ́ọ̀sì máa rọ kẹlẹ́rọ ìgbà nǹkan gbé fún ti ọ̀sán òní adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa tájọ bẹ̀rẹ̀ tájọ parí ẹ̀ aago mẹ́sàn-án ní òwúrọ̀ láti fọ́ tẹ̀dọ̀rọ̀ yìí láàgbé wá aago méjì lọ́sàn-án lágbà nǹkan gbé yà gbé wá gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ǹjẹ́ títí ìgbà náà tọ́lá ni aládé làjà lórúkọ tèmi yẹ̀rọ yín ní àwòkọ́ṣe rí ọmọ tán sọ̀tán sọ̀tán gbúra yé àpẹrẹ eré ọmọlúàbí wà orí yín wa nbe
0: be ni e ma gbagbe pe bo ba di lago meje asale oni lajule itan ni bi ta tin ka iwe itan aroso adi ti olodumare latowo oloye do fagunwa yo ma tesiwaju ipin hun ni jojo o jojo ni maje bogun ni bohun belele o ba lo ko gbodo fun lile sile omi tutu ni tenu eja boro tutu bayi ni o ma tenu tawa bo ni ke ubi obida namo bi eyin keran pati bi ife ife ajagba koro bi awo fin oju na ni koro bi ajagbe a pade layo ati alaafia olarinwajo pele oro adeus loruko mi elephant ulo kan su ajana ku te gba gboje efun papojo mun kin ni ti kike eyo lere ku su eko eswa.

0: n se ifilo bayi ni eni ti o ni lati pa o le gbe adasoke oku e kan soso wa yi ti o je pe bi eni keni ko ba dahun leyin ti o dake ti won pe ori adi tu sonu ni sugbon ogiri aye ti o ti wa omo re bo lati igba ti o ti kuro ni ilakose de si arin awon ero gan ni adajo le pari ifilo ikeji igba ti o pari ifilo keta pe
1: adi tu olodumare omo ilakose alejo ni ile yi ti ogedebe ni oko oloko asife pa gege bi ofin sedale wa enikeni ti o ba ri idi re ti a ko fi gbodo pa ki o so nisisiyi bi be ko ki o pa enu re mo lai

0: top of the dome.
1: Ka to ba stand out yato.
2: Ohun na ma npe na. Ida gagare to yato si dagida. Ida gaga. Arabo wa jalala eto lori ikani omo luabi
3: Splash 105.5 FM Ibadan.
2: Ti salaye pe amoyan na ohun ta npe ni ere idaraya. Ida gaga. Eto ida gaga ti wa gbara mi otun wo wa yi. Gbogbo eyin ololufe eto ida gaga. E mo pade awon atokun eto ida gaga ti won wa lo de ta cover danu. Latojo aje Monday titi lojo eti Friday bayi.
3: Lago mewa sa go mewa bo ale 10 to 10:30 PM. Ida gaga.
2: E mo pade ti jani oloko dana the sport actor. Actor to wa active. Iyen latojo aje Monday dojo Wednesday. Bakan na le mo pade sikiru aide oju itere omo ma titi kori. Iyen lojo Alamisi Thursdays dojo eti Friday. Latago mewa sa go mewa bo ni ke ma gbagbe. Ida gangan leleyi. Wura ni ko se fi wegude lai lai. Ida gangan. Oye gbe wa debe gbe wa koja be. Let's go.

0: tele to wa active e wo wa ni kan ibanidoro ti le se wa nbi Facebook Splash 105.5 ti o ba wa lo fa ni Facebook e ma bo on TikTok at Tijani Oloko Dana Sport Actor e ma bo on TikTok na lale yi adu lanfani ati ji ko to ti ka se event ti o gbo pe mo ja yin to pe owo alale yen ti po si o ki so owo alale nikan gbogbo owo ta npin lori ka se bayi lati ibere osu yi o ti yato so owo ta npin tele tele jo se mo po lonu gbogbo inu osu kesan ti e wo inu osu kejila alowo ti nlo bi 100 million 100 million la lanfani ati pin lati ibere osu ti o fi wo inu osu kejila cash e o tun ti gbede o ti gbe nte mo jede baba so nipa ti cash e independence day cash pot na tun bembe o september 30 million lolokun ojo kan la won eyan o tun gbenu si e mo pe baba so nipa friday cash pot owo ta we yen mo gbenu si friday cash pot o po sugbon eleyo kan dodo to po ju na ni pe kan gbenu si 500,000 Friday cash pot yen o ti kuro ni 500,000 o ti bo si 1 million bayi le to tun mo si pe sekedu gbe owo oni bele fun ti cash e o lo fa lale yi be ba je lale yi ticket be ba fi je lale yi e tun le pada fi je ti friday cash pot je wa gbe ode be anfani alailegbe lati je cash e anfani alailegbe ko je pe bo ba je lale yi o tun le pada fi ikanu awon ticket yen je lojo jimo una ni pe bo ba le yin ticket meta le kan na bo ba le yin ticket meta le kan na ikanu awon ticket yen le bu lale yi ko tun pada mu cash pot lojo jimo ticket meta le kan na 15 ni bigba to ba play 30 bigba to ba play 30 ticket bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ntí ẹ̀ ẹ̀fì 15 ẹ̀fì play 30 ticket olùlọ́fà àwọn àwo nọ́mbà tí ó gbígẹ̀ sí star 347 star 1004 star 1# wàásù ń bẹ lálẹ́ yìí ó kì í ṣe 25,000 50,000 ẹlẹ́tí ń play cash ẹ̀ ti pẹ́ ẹ̀ ti play talẹ́ àìtí bẹ́ẹ̀ kálẹ̀ ti play talẹ́ ni ẹ̀ ti jẹ kalẹ ti play talẹ bi nkan se ri lapa abẹ yen niyan lati be yen ja sunwo waju e ja bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria gege bi tin ti a lowo bayi en to ti fi gba kan je oloko ni ko ti Super Eagles baba so nipa Augustine Eguafan ona ni yo mo tesiwaju gege bi oluko ni fidi e fun ike bi agbabolu ti Super Falcons ni imorasile de idije Olympic qualifier ele ti o mo lanfani ati waye iyen ninu osu kewa nigbati ko ti Super Falcons ti en ba wa ko pelu orilede ti Comoros Augustine Eguafan ni o mo tuko gege bi oluko ni fidi e fun ike bi agbabolu ohun yato si yen lara awon igbimo oluko ni na lati ri oluko ni ko ti Nasarawa United Christopher Danjuma bakan na Olatunji Bare wa ni o mo je goalkeeper trainer en to ti fi gbagan je goalkeeper trainer fun ike ti Super Eagles bakan na agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ẹ̀yìn fún ikọ̀ ti Super Falcons nígbà kan Aishat Yusuf òun nìkan lára àwọn ìgbìmọ̀ amúgbálẹ́gbẹ̀ olùkọ́ nínú ẹ̀bí nǹkan ṣe rí lápá abẹ yẹn nìyẹn bàbá sọ nípa tó ní ṣe pẹ̀lú ikọ̀ ti Super Falcons. Àwọn ìdíje UEFA Champions League láǹfààní àti wáyé ìyẹn lásàlẹ̀ tì ní àwọn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù wọ́n ti bojú ara wọn jẹ́ ẹ ti ń béèrè kóòdù káàṣì ẹ̀ yìí star 347 star 1004 star 1# tàbí www.cash.ng ẹ bá lè yin ticket mẹ́ta lẹ́ẹ̀kan náà ìwà rẹ tẹ bá play 30 ticket àǹfààní aláìlẹ́gbẹ́nu láti gbẹ́nu sí cash. Eja teso wo waju. Idije UEFA Champions League. Ile to lanfani. Iyen lati waye la sale yi. Iko Inter Milan. Owo omo Madrid lowo die loku. Ijoba atalo ala Madrid. Iko ti Aston Villa. O fi ya je ko ti club Bruges won le meta si meji ni. Ike Athens. O na fi ya je Lask. Ami ayo kan sodo. Iko ti Real Madrid. O fi ya je Inter Milan ami ayo meji seyo kan lo bade. FC Porto jiya nle iko Man City lolu. Elibrot Haaland. Omi go meji. Borussia Dortmund na fi ya je Villarreal meta si meji ni. Iko gbe agbabolu ti Real Betis. O na fi ya je Lille mole ami ayo meta si meji. Bi fi gaba gale se lonu. Lola lago mefa ku seju meedogun 5:45 p.m. Barcelona ati koti Venord. Iko ti Stuttgart ati ko gbe agbabolu ti Viking Stavanger. Iko Liverpool yo mo gbalejo koti Atletico Madrid. Napoli ati koti Arsenal. Ago mejo niyan. Sporting Lisbon. O na la tumo si Sporting CP. O wa ati ko gbe agbabolu ti Galatasaray. Iko ti PSG ati ko ti Slovan Bratislava la ago mejo asalenu. Awon ti TikTok Aza Aliu Tundex lati gana. Roland Vade abi se bedi sini. O na ben TikTok. Babylon. Babylon na mbembe Top Rock. Top Rock na mbe ni TikTok. Abdul Latif. Abdul Latif baba una mbe TikTok. Olale kan na ti wole. Slim Seas. Slim Seas 21 una mbe TikTok bayi. Lati beyen ja sowo waju o. Baba so nipa ti ami eye ti Ballon d'Or. E ma gbe agbe pe mo ja yin ton lana pe leni o na ni wo mo kede awon omo oye loloko ojo kan ti o mo ja si ami eye Ballon d'Or bo se kede awon iko gi agbabolu lobirin awon ti o mo ja si iko obirin to da ju be na wo mo kede ti iko tokunrin na bo se kede awon agbabolu ti o mo ja si Coupe Trophy be na ni wo mo kede. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mọ̀ kéde ti àwọn asọ́lé tí ó mọ̀ jà sí àmì ẹ̀yẹ Leviathan Trophy. Ṣùgbọ́n torí àkókò wa lálẹ́ yìí, àwọn agbábọ́ọ̀lù ilé tí ó láǹfààní láti jà sí àmì ẹ̀yẹ ti Ballon d'Or. Àwọn agbábọ́ọ̀lù ọgbọ̀n òun leléyìí. Jude Bellingham, Pau Kubasi, Marco Correa náà wà nbẹ̀. Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Eli Haaland, òun náà nbẹ̀ nbẹ̀. Bákanáà Gabriel, Achraf Hakimi, Harry Kane, Victor Kvaratskhelia. Sadio Mane, Lami Yamaha, Marquinhos, agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ yìí fún ikọ̀ ti PSG. Lautaro Martinez, agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ ti Inter Milan, ọmọ ibi orílẹ̀-èdè ti Argentina. Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Lionel Andres Messi, João Neves, Michael Olise, William Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri náà wà nbẹ̀. Fabian Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinicius Junior àti Fitia. Lé tó túmọ̀ sí pé bàbá Fẹ́níkà tó lórílẹ̀-èdè sórílẹ̀-èdè. Orílẹ̀-èdè Spain wọ́n ní ọmọ oyè mẹ́fà. Orílẹ̀-èdè France ní 5 tiẹ̀. Orílẹ̀-èdè Portugal 4 tiẹ̀. England ní 3. Orílẹ̀-èdè Brazil ó ní 3. Orílẹ̀-èdè Argentina ó ní 2. Norway ní 1. Orílẹ̀-èdè Morocco lẹ́yọ kan. Orílẹ̀-èdè Mexico wọ́n lẹ́yọ kan. Georgia leyo kan orilede Colombia leyo kan Ecuador won leyo kan at orilede Senegal le to tun ma si pe agba ballu meji lati ile adulawo on lo wa ninu ogbon o Sadio Mane won ati Achraf Hakimi bi nkan se ri lapa abe yen niyan *347*1004*#. Tabi www.cashier.ng www.cashier.ng ni pe yi ko to lasale yi ni ticket meta le kan na ogba 30 slots nigba to ba play 30 ticket ni e ki se pe mo play leyo kankan o play meta le kan na bi nkan se ri lapa abe yen niyan ta ba so nipa eto ni se pelu cashier aninu lati September wo December 100 million keke owo le pe ni iru cashier le po kaaki onikaluku na won tin copy e sugbon ko le dabi o jura won lo iko igbe agba ballu ti PSG iko PSG won fitan bale o iko PSG fitan bale gege bi iko igbe agba ballu ti o ni omo oye to poju inu awon agba ballu ogbon akoko ti won kakale fun ti ami eye ti Ballon d'Or ti won mo fun agba ballu gangan ti o mo gba mi eye to ba dosun tin bo ni saa to koja lodun 2025 agba ballu mesan oni ko igbe agba ballu ti PSG ni won ni ninu ogbon ninu 30 players ti won gogo kakale fun ti ami eye Ballon d'Or mesan ninu 30 players yi lo je ti ko ti PSG iwe o sele ri ki mesan ninu 30 ko wa lati nu ke bi agba ballu eyo kan iko PSG tun ti wa ba akole yen je baye o to agba ballu won mewa on lo wa ninu ti ogbon todun yi baba so nipa ti ami eye Ballon d'Or Lionel Andres Messi Lionel Messi ti gba lati ra iko bi agba ballu kan ti n kopa won se gba agbega wa sinu dije league abala keji to orilede Spain ni won se promote wa ni iko Eldense lo ko iko igi agba ballu yi ilu Valencia ni won kale si orilede Spain odun 1921 ni won da iko igi agba ballu ile won relegate laipe won ti promote pada wa sinu dije La Liga 2 league abala keji orilede Spain yen o ipin idokowo 30% 40% ko ni Messi Vera nbe o gbogbo etan yanyan 100% o ni Messi Vera ninu iko igi agba ballu ti o fi je pe òun náà ni ó mọ jẹ́ alákòóso tanyanyan fún ikọ̀ igi agba ballu ọ̀hún Lionel Messi ń palẹ̀ ogún mọ́ owó tá a bá ṣiṣẹ́ fún tá a ṣiṣẹ́ owó tá a bá ṣiṣẹ́ pamọ́ lé béèyàn ò bá ṣiṣẹ́ àṣekún lowó ó ṣeé ṣe kiri owó ọ̀hún kó padà jorí kọjá téèyàn fọkàn sí wọ́n tí nǹkan bá ti ń jó ọ lọ́wọ́ tó fi jóbì kan tí ò bá tiẹ̀ ní padà jó ọ lọ́wọ́ mọ́ èyí tó ti fi jóbì kan o òun náà ló mọ fi jógẹ lọ ẹwọ wa tiktok àti tìjání olóko dáná sport actor ajibola oyedèrán láti látòrí tàǹbì àwọn tí a nu ọwọ́ à facebook ìgbà tí ò rí à facebook ọwọ́ àwọn wa tiktok ẹni ọlọ́run mọ̀ bá mi gbogbo chicago ní illinois bàbá ẹni jẹ́ bàjẹ́ lágbára ọlọ́run ẹni wálẹ̀ ẹni má padà sáìdá Kylian Mbappe pẹ̀lú bó ṣe láǹfààní àti mi àwọn kojú kẹgí agbábọ́ọ̀lù ti Inter Milan báyìí Kylian Mbappe ó ti fi ẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú Gonzalez Raúl gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù tó mi àwọn tó pọ̀ jù nínú ìdíje ti UEFA Champions League Kylian Mbappe ẹ̀ta bá fẹ́ ní ká tó gan báyìí ó ti ya Gonzalez Raúl sẹ́yìn torí Gonzalez Raúl 71 goals ni bàbá ní ṣùgbọ́n báyìí Kylian Mbappe pẹ̀lú èyí tóun náà gbá wọlé lénìí òun náà sì ní 71 goals nínú ìdíje UEFA Champions League ṣùgbọ́n o ìfigagbága eléyìí tí Kylian Mbappe eléyìí tóun gbá O kere si ti Gonzales Raoul to gbantie. Inu awon akole ti nbe lenu bakan na. Iti igo meji. Ele ti ele alade to na gba wole, o na to ti sunsoke si o. Inu awon gba bolu to mi awon ju. Ninu DJ ti UEFA Champions League, o na ti sunsoke si. Baba so nipa si Kylian Mbappe o ti wa ni eleka ran bayi ninu awon agba bolu to mi awon junu dije UEFA Champions League o ti fi Gonzales Raoul si po elekefa lo to 71 71 goals ni won jo ni sugbon ninu ifigabaga tin lo bi 99 o ni Kylian Mbappe lo ti ni 71 goals Gonzales Raoul ifigabaga tin won 142 oni won gba nu dije UEFA Champions League ta won ti ni 71 goals Karim Benzema lo wa ni ipo elekerin 90 goals ninu 152 games Robert Lewandowski lo wa ni ipo eleketa 109 goals ninu 144 games Lionel Andres Messi lo wa ni ipo elekeji 129 goals ninu 163 games inu dije UEFA Champions League ni o Cristiano Ronaldo olomi awon junu dije UEFA Champions League 140 goals ninu 183 games oni Ronaldo fin leke won bi Lami Yama ni pe yi ko to ti kaase mo iseju meji si meta a yi ko to ti kaase laleyin ta lo ma gbo pe yen ta lo ma gbo pe yen eyin lo kan laleyin e ma fi ja fara o ma fi ticket yen je lale e tun le pada tun fi je passport lojo jimo eyin meta le kan na ke gba 30 ticket o lo fa won bi Lami Yama igbe ki le le so pelu awijare awon iko ti Madrid lori isowo dari ayo awon dari ayo ninu dije La Liga papa julo ifigabaga won to waye koju ko ti Real Betis kile le so pelu nko esun tawon alagoso ko Madrid won fi kan dari ayo ni awon won ni wahala to de ba won o wahala to de ba won lati bi sa bi meji ti won gba La Liga awon won ni wahala ti won lapo odo tawon adari ayo ki e se ani won se nkan kan na fa won ni sugbon ni kaluku onikaluku mu mo ra bi goli ni o eyan nilo lati fi gbe ta isa won nikan ni won je gbogbo kini ohun o nlo kaakire be ni won wa bi Lami Yama lere pe oju wo le fi wo nigba ti won bi Usman Dembele pe awon agba bolu meta wo ni ka wa ba lo di osi laarin won Usman Dembele o mu fi Javaraskelia o mu Kylian Mbappe o mu Harry Kane na pe kan nu awon meteta ni o gba ballon d'or gege bi Kylian Mbappe abi gege bi ti Usman Dembele gege bi to kakale nu pe oju wo le fi wo pe Usman Dembele o fi o ko yin sinu awon meta o ni kilo kan to hun be be ba ni ka wo awon to da ko kale yi opolopo nu won lo je pe awon ore Usman Dembele ni ko si nkan to kan won to hun en to won lo da ko lo ni opinion ti eniyan ko si nkan to kan won to hun gege bi ti Lami Yama gege bi to sonu pe ko kan won eje aye ko to ti cash ye wa so ni lale yi wa so ni lale yi 50,000 tani number yi ati yi koto mula ni pe yi koto ati yi koto awon number on tin ba ra won fala kadi ki ma se film keke ni lapa won di so demo mo ra won lowo nbi o tani number yi o jade 9792 lo pari number yi 070 lo bere number yi.
1: Hello.
0: Lowo kan ni ti e jo dun.
1: E kale
0: o Splash FM lati n pe yin.
1: Esa.
0: Lori ka se ebo le wa yi ki lo ko yin.
1: O wa lo re ki ni Olayode Sayi.
0: Ki la pe?
1: Olayode Sayi.
0: Olayode Sayi lati ore meji nbi. Lati baba nla. Abo gbe re leyin tin pe. Abo la ti pe yin.
1: Ah, okun ni soro.
0: E bo mo. Gbo be na la wa na lati gbo be na lati gbe re ni gbo. Moradeyo. Gbo Moradeyo bi odun bi meta kan bi o ti pe bi odun bi melo kan seyin. Congratulations e ti je 50,000 la leyin.
1: Alhamdulillah.
0: Customer care wa me a pe yin.
1: Alhamdulillah.
0: E ti je ka se ri tole abi?
1: Ah, mi je ri o.
0: Igba gogo lele, e mo je lo ni bayi o, ona ti se ona ti la. 50,000. Customer care wa o pe yin. Se gbo sa.
1: E ba ko ga la wa ni sa.
0: A jise. Bo so alaye de ti ni awa mo lo, on ti ni awa mo lo. E ja mo lo lale yi. Lola latu lanfani ati pade lori akoto eto yi eto wa ido gogan ni ikoni ti Splash FM oga wa tun di olawo ololotu eto Alex Ferguson ti jani oloko dana loko mi titi olawo e se te n gbo ikoni Splash FM e se o dabo.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e ti lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e ka lele mo de o mo ki gbogbo eyan omo olodun lomode lagba lokunrin ati lobirin je ngbadua pe gbogbo eni to gbo mi ni asale yi ti ojuki ba ti na ti won tan lale to ba mo wako to si sinu moto foke oju oni ti olaye in the name of Jesus gbogbo eyan omo olodun ki n to mo ki awon omo olodun generally keti kan kiki bayi e ja lo ki ologun ajobo kiki ara kiki ogo fun to denwo ni Jesus ti lana lana baba mi ologun ajobo adupe pe okun mo wole sinu ile yin kan le tologun tologun mo wole kan le sinu ile yin teleso teleso mo wole kan le pelu oruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyan omo olodun wake up e dide nle is another morning devotion ni bo le tin gbo mi gbogbo eyin loba lobe dide nle baba mi Femi Emmanuel e dide nle gbogbo eyan omo comfort life in general e dide nle gbogbo eyan alase e dide pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gba giti tun nilu Ibadan e wa banke wa banke mo si tun wa ni mode of birthday olohun ba ngbo popo sisin birthday nbe lara emi eti se birthday gbogbo birthday di Sunday ka to je ba ka to je resi o dodun la gbogbo jejeje gbogbo wewewe o di Sunday ka to je ba ka to je resi bo ti je pe nge keki lojo Wednesday enikan ni Wednesday wema gbogbo se nje ti olohun an ba bo die die ni e fi gbogbo yen le ja jo dupe lowo baba mi baba re oni lojo Tuesday engineer e ba npe pastor Mrs. Temitayo mo fe dupe temi orin meji ni nko so bi mo se n ba bo die die ma wa so nkan iyo ti mo fun yin lana nko se ti dapo mo iyo to nbe lowo yin ma mo so yen titi ma si so be se le anointing o meji meji mo fun yin lana nbo lowa enikan mi o ti gba o gba nbo ba di weje ja mo wo bo emi mo so du emi awon woli lo si je ki 77 yori be so wa mo nkan testimony ti o wa nle a popo ko aleko tan oni tan e mo bo nbi pepe engineer e koko pe pastor Mrs. Temitayo o mo ba gbe yin loke loke loke

nka o se olohun o adupe pe okun o ogbe yin te je ki eto yo dun ti gbogbo fi kan si e wa jajo gborin soke babala emi sun eyin jo.